Masu sauraro barka da warhaka. Wani lokaci kamshi yana fitowa daga ɗakin girki yana bayyana fiye da tarihi. Tiriri yana tashi daga tukunya kuma yana kaiwa har zuwa titin da baku taɓa sauka ba, zuwa teburin da baku taɓa zama a kai ba. Wani lokaci tarihin mutane baya cikin takardu, ana samun sa ne a cikin girke-girkensu. Masu mamaya na iya kwaci ƙasa, su kuma zana iyakoki, amma ɗanɗanon da aka tace daga albarkar wannan ƙasa ba za a iya cire shi ba na dubban shekaru. Ko da an sauya sunayen abinci, ko da aka daga wasu tutoci a kansu, ƙamshin wannan zatar, wato haɗin da aka yi da kayan yajin oregano, sumac da kantu, launin wannan man zaitun ba sa ƙarya. Su ne dukiyar da ba za a iya sacewa ba, kuma watakila su aka fi karewa. A yau muna karkata hankalinmu zuwa teburin abincin Falasɗinu. Za mu ɗanɗana haƙurin da ke tafasa a cikin tukwane da kuma wannan babbar juriya da ake rabawa. A Kudus, safiya tana tashi da ƙamshin burodi mai ƙyalli, sabo da aka fito da shi daga tanda. Kiran mai burodi da ke yawo a tituna ba wai kira ne na sana'a kawai ba, bugun zuciyar tsohon birni.

burodin zata kadan da dan man zaitun da kuma labni fari da aka dora a tsakiyar faranti wanda aka zuba masa man zaitun akai. Wannan sauƙaƙƙen karin kumallo nan take yana rikidewa zuwa mafi arzikin liyafa a duniya. Domin a cikin wannan man akwai kwakwalwar itatuwan zaitun da suka rike ƙasa tsawon karnuka. Waɗannan itatuwa na zaitun ba sa yin ƴaƴa kawai, suna renon karnuka ne. Shi yasa masu mamaya suke ƙoƙarin sare su ko kuma su tumɓuke su. Ba su san cewa duk wata bishiya da aka tumɓuke ba, sabuwar kwakwalwa ta dubban shekaru tana sake da sakanta. Amma ainihin zuciyar teburin Falastino tana bugawa ne a cikin babban labarin da ke cikin tukunya, wato magluba. Wannan magluba yana nufin abin da ake juyawa. Wannan abinci ya fi zama liyafa a Kudus, wani muhimmin ɓangare ne na abincin watan Ramadan, kuma mafi darajar shaida ce ga harabar masallacin Al-Aqsa. Kayan lambu, shinkafa da nama suna haɗuwa cikin haƙuri na tsawon sa'o'i, sai kuma lokacin da ake jira ya zo. Ana juya tukunya a tsakiyar tebur, wani lokaci a harabar dutse ta Al-Aqsa, a gaban idanu da yawa. Abin da ke fitowa daga wannan tururin tukunya ba abinci kawai ba ne, bege ne na wata al'umma, alamar tsayin daka. Wannan tukunya da aka juya kamar tana raɗa wani saƙo shiru ga duniya, tana cewa ko zalunci ya yi nauyi, a ƙarshe gaskiya za ta yi nasara. Komai zai koma ga asalinsa, ga wurinsa na gaskiya. Tafiyarmu tana ci gaba. Gurasa mai laushi da aka jiƙa da man zaitun, an ɗora mata albasa, ja mai ɗanɗanon sumak da kaza mai launin zinariya, wato musakan. Wannan abinci shine darajar ƙauyukan Falastino. Zafin da kake ji yayin da ka gutsiri wani ɓangare na wannan gurasa da hannunka, a zahiri zafin ƙasa ne, sakamakon haƙuri da aiki tuƙuru ne a cikin tanda. Kuma ba za mu manta da sautin farin cikin tituna ba, wato falafel. Wannan launin abinci da ake yi da waken chickpeas da kayan yaji iri-iri suna haɗuwa, suna zama ruwan zinariya a cikin mai mai zafi. Falafel ya wuce zama abincin Falastini kawai, ya zama harshen duniya. Daga birnin New York zuwa Paris, daga London zuwa Istanbul, ya zama abincin titi a kowace kusurwa. Gaskiyar cewa ya zama ɗaya daga cikin abincin da aka fi so har ma a ƙasar Turkiyya a yau ya tabbatar da gaskiyar da ke cewa ɗanɗano ba shi da fasfo, kuma ɗanɗano na gaske yana wuce dukkan iyakoki don neman wurinsa. Yayin da muke juya hanyarmu zuwa Gaza, sautin teku mai ƙarfi yana tarbar mu da sayadiye, kyakkyawan haɗuwar kifi da shinkafa da albasa da aka soya. Gaza wuri ne inda ko da a ƙarƙashin kulle mutane ba sa barin alherin teku. A cikin girkin Hebron kuma sumagiya tana tafasa, wani abinci mai ɗanɗano mai ƙarfi da kauri wanda ake yi da kayan yajin sumak, ganyen chad, wake da nama. Idan aka kawo shi tare da kwano na dukka, wato haɗin kayan yaji, wannan ƙarfi nan take yana rikidewa zuwa laushin ƙasa. Ɗan ƙaramin abu, ɗan haƙuri, ba abinci kawai bane ba, hanya ce ta rayuwa. To, me yasa waɗannan girke-girke suke da muhimmanci haka? Domin a yau ba ƙasa kaɗai ce ke zama filin gwagwarmaya ba, har da kwakwalwa. Uwa da ke juyar da cokali a cikin tukunya, ko uba da ke tsince zaitun ɗaya bayan ɗaya, ba wai aiki bane na yau da kullum. Wata juriya ce mai shiru amma mai daraja. Faranti na musakan, falafel ko ɗigan man zaitun su ne mafi daɗin hanyoyin faɗin, ba mu manta ba. Ƙasa wani lokaci ba taswira ba ce, ita ce wannan teburin mai tsarki inda mutanen da ke kan wannan taswira suke zaune tare, suna cin abinci daga faranti guda, suna ba da labari iri ɗaya. Akan wannan tebur akwai baƙin cikin baya, zafin yau da kuma hasken safiyar gobe. Shi yasa labarin Falastino baya ƙarewa, domin ana sake dafa shi a kowane ɗaki na girki a kowace safiya. Masu sauraro, a mako na gaba za mu mayar da hankali kan ɗaya daga cikin mafi ƙarfin masu ɗaukar wannan labarin, ainihin masu tsara waɗannan tebura, wato matan Falastino. Za mu tattauna kan aikin da ke bayan kowane ɗanɗano.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.